Ia diastun tuna punika ngawinang titiang ke angin ice icayan. Wiyakti titiang rarisang.